0: D3, ang bago!
1: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3. Araw-araw, effective talaga. Subukan nyo!
0: Mas pinalakas, mas epektibo! Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika!
2: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Magnesium D3, ang bago!
1: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
0: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
2: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.
3: Ang Bangko

0: Sodium D3, ang bago.
1: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
2: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Sodium D3, ang bago!
1: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo!
0: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika!
2: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Sodium D3, ang bago!
1: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo!
0: Mas pinalakas, mas epektibo! Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika!
2: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Banco de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Premium D3, ang bago!
1: Ako si Ira, pag Ghost Center Agent ka, dapat healthy at energetic palagi. Malaking tulong sa atin ang Premium D3, ba ang VC at energy na nagigyan nito sa katawan.
0: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: D3, ang bago!
1: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
0: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
2: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Premium D3, ang bago.
1: Ang laki talaga ng improvement after kong nag-maintain ng Premium D3. Nakakawala ng pagod at lagi kang may extra energy. Hindi na rin ako nagkasakit like ubo at sipon. Ito talaga ang Premium D3.
0: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

Jmar, Dudu Panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. At 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo. Jmar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: Alam mo ba na malaki ang maitutulong ng araw-araw na gawaing pisikal para mapanatiling malusog at masigla ang ating katawan? Ayon sa mga eksperto, kailangan natin ng 30 minuto o mas matagal pa na regular na katamtamang gawaing pisikal araw-araw para maiwasan ang pagkakaroon ng sakit. Ang paglalakad ng maliksi, paglalaro, pagsasayaw, pag-ehersisyo, paglilinis ng bahay ay ilan lamang sa mga gawaing pisikal, magsimula sa ilang minuto sa isang araw at unti-unting dagdagan hanggang umabot sa 30 minuto o lagpas pa. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng National Nutrition Council ni Maropa, Promo Nutricom at ng himpilang ito.
1: Tangkilikin ang sariling atin. Ito ang Tunog Lokal. Oras

0: D3, ang bago!
1: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
2: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Banco de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Premium D3, ang bago!
1: Ako si Carla, hirap akong humika. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: MD3, ang bago.
1: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
0: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
2: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan. Ang Bangko

0: Premium D3 ang bago.
1: Pag may sakit ka, mo ang Premium D3. Kasi yan lang din ang pinagkunan ko ng lakas. Bumalik ang lakas ko at normal na ulit ang pakiramdam ko. Dahil yan sa Premium D3.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

Jaymar, Todo Panalo at Magka-Premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. Jaymar Todo Panalo at Magka-Premyo Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: D3, ang bago!
1: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
0: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
2: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Banco de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Premium D3. Ang bago!
1: Ako nga pala si Mita. Sinubukan ko lang mag-Premium D3. Sabi nila, effective daw na pang-protection katawan. Isang taon na akong hindi nagkakasakit. In fairness, effective
0: siya. Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: D3. Ang bago!
1: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
0: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
2: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Premium D3, ang bago!
1: Hi, ako si James. Hindi ko nagagawa maglaro ng basketball dahil mabilis sumakit ang aking muscles and joints. And I tried the Premium D3 at napawaw ako. Sobrang effective niya, guys.
0: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premal Season 4. Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Jmar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
1: It's fun to be with Spirit FM.
2: Oh,
1: yeah,
2: it's Noel at Noel. Dito lang sa 104.1 Spirit FM.

TCSB 104.1 Spirit FM.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Drink responsibly.
1: Sabon na pa lang! Masarap na ang GSM Blue! Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Premium D3, ang bago!
3: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo.
2: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Megalife Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

Mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Kayo ay nakikinig ng programang Jesus sa DCSB 104.1 Spirit FM. At sabay ang napapanood sa Kalapan Cable Channel 64, ako po si Adrian Magnahi, ang inyong mga kasama para sa ating pagtalakay, pagdinilay para sa mga pagbasa bukas sa 13th linggo sa karaniwang panahon, taon A. Bago po tayo magpatuloy, tayo munang manalangin. Sa ngala ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Muli po ay magandang hapon sa inyong lahat. Ayan. So ngayon po ay nasa 13th linggo na tayo sa karaniwang panahon. Ayan. So, at bago po tayo patuloy, binabati ko muna ang aking mga magulang, mga kapatid yan sa Bagong Buhay Victoria, ang aming mga kamag-anak, kapitbahay, kaibigan. Ganun din ang Parang National High School sa family sa pangunguna ng aming principal, si Dr. Alin A. Mendoza, ang aming head teacher, si Ma'am L. R. Anyaya, at lahat ng mga guro at mga mag-aaral ng Parang National High School. Ayan. So ang mga pagbasa ngayong 13th linggo sa karaniwang panahon ay naglalapit sa atin sa tatlong magkakaugnay na tema: malugod na pagtanggap at pagkalinga, bagong buhay sa pamamagitan ng binyag, at radikal na pagsunod kay Kristo. Sa unang pagbasa, pinapakita ang halimbawa ng babaeng taga Sunem na ang bukas palad na hospitality ay naging daan upang maranasan ang himala at bagong pag-asa. Ang hospitality o maayos sa pagtanggap ng bisita ay hindi lamang isang mabuting gawi ng pakikipagkapwa, kundi isang sagradong pakikipagtagpo kung saan ang tao ay nagiging bukas sa hiwaga ng Diyos. Sa 2nd pagbasa, tinatahak ni San Pablo ang malalim na kahulugan ng binyag bilang pakikibahagi sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Isang panawagan na mamatay sa kasalanan at mamuhay para sa Diyos. Ang Ebanghelyo naman ay naglalatag ng hamon ng pagiging alagad, ang paglalagay kay Kristo bilang pinakamataas na pag-ibig, ang pagpasa ng krus, at ang pagbibigay halaga sa mga maliit na naglilingkod sa Panginoon. Layunin ng pagtalakay na ito na magbigay ng maikling pag-aaral, pagninilay, at praktikal na aplikasyon para sa mga pagbasa ngayong 13th linggo sa karaniwang panahon, taon A, upang pukawin ang ating puso sa konkretong gawa ng pagtanggap, itaguyod ang kahulugan ng ating binyag, at lakasan ang ating paninindigan bilang mga alagad ni Kristo. Sa mga susunod na bahagi, makikita ang masusing paliwanag ng mga talata, theological na pananaw, at mga hamon na maaaring isabuhay ng ating komunidad. Tayo po ay magbabalik pagkatapos ng ilang patalastas.

Nagbabalik po ang programang Jesus sa DSSB 104.1 Spirit FM at sabay ang napapanood sa Kalapan Cable Channel 64. Ang ating pong unang pagbasa ay mula sa ikalawang aklat ng mga hari, chapter 4, verses 8 to 11, 14 to 16. Yan. Ikalawang aklat ng mga hari, chapter 4, 8 to 11, 14 to 16. Minsan, si Eliseo nagpunta sa Sunem. May isang mayamang babae roon at siya'y inanyayahan na kumain sa kanila. Mula noon, doon siya kumakain tuwing pupunta sa lugar na iyon. Sinabi ng babae sa kanyang asawa, "Natitiyak kong lingkod ng Diyos ang taong ito. Bakit hindi natin siya ipagpagawa ng isang silid para matuluyan niya tuwing pupunta rito? Bigyan natin siya ng higaan, mesa, upuan at ilaw." Nang magbalik si Eliseo doon, siya nagpahinga sa silid na inihanda sa kanya. Pagkaalis ng babae, tinanong ni Eliseo si Gizi, "Ano kaya ang maitutulong natin sa kanya?" Sumagot si Gizi, "Wala po siyang anak at matanda na ang asawa. Tawagin mo uli," utos ni Eliseo. Nagbalik ang babae at tumayo sa may pintuan. Sinabi sa kanya ni Eliseo, "Isang taon mula ngayon, ikaw ay magkakaanak." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ayan. Si Propeta Eliseo ay ang kahalili ni Propeta Elias sa hilagang kaharian ng Israel noong ikasiyam na siglo bago si Kristo. Habang si Elias ay kilala sa kanyang maapoy at madalas ay marahas na pakikipagtunggali sa mga sumasamba kay Baal, si Eliseo naman ay inilalarawan sa aklat ng mga hari bilang isang propetang gumagawa ng mga himala ng pagpapakain, pagpapagaling at pagpapanumbalik ng buhay sa gitna ng pamayanan. Ang tagpuan ng salaysay ay ang Sunem, isang nayon sa lambak ng Jezreel. Ang babaeng bida sa kwento ay tinawag sa tekstong Hebreo na Isha Gedolah, na literal na nangangahulugang isang dakila o maimpluwensyang babae, woman of rank and wealth. Nangangahulugan ito na mayroon siyang sapat na ari-arian at mataas na katayuan sa lipunan. Ngunit sa kabila ng kanyang yaman, mayroon siyang malalim na kakulangan na hindi kayang bilhin ng salapi. Sa verse 8, isang araw si Eliseo ay pumunta sa Sunem, may isang mayamang babae roon na nag-aanyaya sa kanya na kumain. Sa sinaunang gitnang silangan, ang hospitality o malugod na pagtanggap sa mga manlalakbay ay isang sagradong tungkulin. Gayunpaman, ang salitang ginamit dito ay nagpapahiwatig na pinilit ng babae ang propeta. Nagpapakita ito ng isang aktibo at napilit na pagnanais na maglingkod, hindi lamang isang pasibong pagsunod sa tradisyon. Sa verse 9, sinabi ng babae sa kanyang asawa, "Alam kong ang lalaking ito na madalas dumaan dito ay isang banal na tao ng Diyos. Ito ay isang mahalagang bahagi ng espiritual na pagkilatis o pagkilala, spiritual discernment." Hindi lamang nakita ng babae si Eliseo bilang isang ordinaryong naglalakbay. Nakilala niya ang presensya ng banal sa pamamagitan ng pagkatao at kilos ng propeta. Gawa natin siya ng isang maliit na silid sa bubong at lagyan natin ng kama, lamesa, upuan at ilawan. Ang silid sa bubong, o sa Hebreo ay aliyah, ay nagbibigay kay Eliseo ng privacy at kalayaan mula sa abalang buhay ng pamilya.
ang apat na kagamitang binanggit, kama para sa pahinga, lamesa para sa pagkain at pagsusulat, upuan, pag-aaral, at ilawan, kaliwanagan, ay ang mga pangunahing pangangailangan ng isang tao na nakatalaga sa panalangin at misyon. Ito ay literal na pagbibigay espasyo sa Diyos sa loob ng sariling tahanan. Yan. Sa verse 11, isang araw dumating nga roon sa Eliseo at nagpahinga sa silid sa bubong. Ang pagtanggap ni Eliseo sa silid ay tanda ng kanyang pagtitiwala at ang pagpasok ng banal na otoridad sa buhay ng pamilyang ito. Verses 14 and 15, na itanong ni Eliseo kay Gizi, ano kaya ang magagawa natin para sa kanya? Sumagot si Gizi, wala siyang anak at matanda na ang kanyang asawa. Dito ay lumipat ang focus sa personal na trahedya ng babae. Sa kulturang Hudyo, ang pagkabaog ay itinuturing na sumpa at kahihiyan. At dahil matanda na ang kanyang asawa, wala na siyang legal at pang-ekonomiyang proteksyon sa hinaharap kung sakaling mamatay ang kabiyak. Walang hininging kapalit ang babae, ngunit nakita ng propeta ang kanyang lihim na hapis. Verse 16, sinabi ni Eliseo, sa susunod na taon, sa ganitong panahon, ikaw ay magkakandong ng isang sanggol na lalaki. Ang pangakong ito ay umuulit sa teolohikong motibo ng pangako ng Diyos kina Abraham at Sarah sa Genesis 18. Kung sa Bagong Tipan ay kay Juan sa pagkapanganak kay Juan Bautista, ang pagpapatuloy sa sugo ng Diyos, ay nagbubukas ng pinto para sa kapangyarihan ng Diyos na pumasok sa baog at patay na sitwasyon upang magbunga ng bagong buhay. Ang hospitality o maayos sa pagtanggap ng bisita ay hindi lamang isang mabuting gawi ng pakikipagkapwa, kundi isang sagradong pakikipagtagpo kung saan ang tao ay nagiging bukas sa hiwaga ng Diyos. Ayon kay Dan Bergant, kapag binuksan natin ang ating mga tahanan sa mga sugo ng Diyos, binubuksan din natin ang ating buong buhay sa kanyang mismong pagpasok at pagbabago. Ang karanasang ito ay sumasalamin sa teolohiya ni Edward Skillibix na nagsasabing ang bawat tunay na pakikipagkapwa-tao ay nagsisilbing universal na sakramento ng engkwentro sa lumikha. So mahilig si Father Edward Skillibix sa yung sakramento, ano, yung presensya ng Diyos, yung paraan para matanggap ang pagpapala ng Diyos. So lahat ng tunay na pakipagkapwa-tao ay nagsisilbing universal na sakramento ng engkwentro sa lumikha. Sa kwento ng babaeng taga-Sunem, nakikita natin kung paanong ang ordinaryong pagpapakain at pagtanggap sa estranghero ay nagiging isang bukal ng kaligtasan at himala. Hindi humingi ng anumang kapalit o bayad ang babae nang aniyahan niya si Propeta Eliseo na maupo at makisalo sa kanyang hapagkainan. Ang ganitong uri ng bukas palad at kusa na pagtanggap ay nagpapakita ng isang pusong handang makinig at maglingkod ng walang anumang kondisyon. Sa pamamagitan ng pagkaing inihain ng pamilya, ang pisikal na gutom ng propeta at ang espiritual na espasyo ng tahanan ay kahanga-hangang nagtagpo. Ipinapaalaala nito sa atin na ang bawat tao na dumarating sa ating buhay, lalo na ang mga nangangailangan, ay may dalang natatanging mensahe mula sa langit. Ang hospitality ay nagiging isang matibay na tulay upang ang mundong puno ng pagkakabahagi at takot ay makaranas ng banal na kaisahan. Sa huli,
Ang pagpapatuloy sa ating kapwa ay ang unang konkretong hakbang upang makita natin ang mukha ng Diyos sa gitna ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. Binigyan din ni Bishop Robert Barron na ang pagtatayo ng maliit na silid sa bubong para sa propeta ay may malalim na kahulugan para sa ating pananampalataya. Ito ay ang pagbibigay halaga sa tinatawag na upper room o sa pinakamataas na antas ng ating pagkatao at kaisipan upang doon ay manahan ang salita ng Diyos. Kung ang ating buhay ay masyadong abala, makasarili, at puno ng makamundong ingay, tiyak na mawawalan tayo ng silid para sa mga banal na paanyaya ng Espiritu. Ang babaeng taga-Sunem ay naglaan ng apat na pangunahing kagamitan sa silid, isang higaan, isang lamesa, isang upuan, at isang ilawan. Ang mga kagamitang ito ay sumisimbolo sa kapahingahan, pakikisalamuha, malalim na pag-aaral at banal na kaliwanagan na idinudulot ng presensya ng Diyos sa atin. Ayon naman kay Brent Petrie, ang pagkilala ng babae kay Eliseo bilang banal na tao ng Diyos ay isang natatanging biyaya ng espiritual na pagkilala o discernment. Hindi sapat na makita natin ang propeta gamit ang ating pisikal na mata. Kailangang maunawaan din natin ang kahalagahan ng kanyang misyon bilang tunay na kinatawan ng Panginoon. Ang malalim na pagkilalang ito ang nag-udyok sa pamilyang taga-Sunem na mag-abala at maglaan ng kanilang sariling yaman para sa isang estranghero. Ipinapakita rito na ang tunay na pananampalataya ay hindi nananatiling teorya, kundi laging may kalakip na konkretong aksyon at personal na sakripisyo. Kapag naglaan tayo ng sapat na espasyo para sa Diyos, radikal nating binabago ang arkitektura ng ating puso upang maging tahanan ng kanyang biyaya. So ganito rin yung mangyayari sa panalangin. Ano? Ang panalangin ay hindi natin binabago ang Diyos, kundi tayo ang binabago ng Diyos tuwing tayo ay mananalangin. Sa pananaw ni Raymond Brown at Richard McBrien, ang tekstong ito ay naglalarawan din sa ugnayan ng buong pamayanan at ng mga namumuno sa simbahan. Ang propeta, bagamat nagtataglay ng kapangyarihan mula sa Diyos, ay umaasa rin sa kalinga, pagmamahal, at suporta ng komunidad na kanyang pinaglilingkuran. Ito ay nagpapakita ng isang eklesiological na katotohanan na ang misyon ng simbahan ay isang pagtutulungan ng iba't ibang sektor ng lipunan. Ang mga leader espiritual ay nangangailangan ng mga tapat na tagasunod na magsisilbing katuwang sa kanilang mga pisikal at material na pangangailangan. Sa pamamagitan ng pag-aalaga at pagpapakain kay Eliseo, ang babaeng taga-Sunem ay naging aktibong bahagi sa mismong ministeryo at propesiya ng tao ng Diyos. Ipinaliliwanag ni McBrien na ang institusyon ng propesiya ay hindi kailanman mabubuhay kung walang suportang nagmumula sa ugat at puso ng lipunan. Ang paggalang sa otoridad ng propeta ay hindi nangangahulugan ng bulag na pagsunod, kundi isang aktibong pakikipag-alyansa para sa kabutihan ng lahat. Sir Raymond Brown naman ay nagpapaalaala na ang tunay na propeta ay lagi nagdadala ng hamon, pagpuna, at pagbabago sa sinumang tumatanggap sa kanya. Ang ugnayang ito ay nagpapatunay na ang biyaya ng Diyos ay dumadaloy sa pamamagitan ng mga institusyong binuo sa pag-ibig at tapat na pagtitiwala. Kaya naman, ang pagsuporta sa mga sugo ng Diyos sa kasalukuyan ay isang tungkulin na nagpapatibay sa buong mistikong katawan ni Kristo.
Ang pagsusuri ng Agape Bible Study at ang komentaryo sa ng sakrapahina ay nagtuturo na ang baog sa kalagayan ng babae ay ang pinakamahalagang teolohikong punto sa kwento. Sa konteksto ng sinaunang Israel, ang kawalan ng anak ay tinuturing na isang malaking sumpa, matinding kahihiyan, at tiyak na kawalan ng kinabukasan. Bukod dito, ang kanyang asawa ay matanda na nangangahulugang ayon sa batas ng kalikasan ng tao, imposible na silang magkaroon ng supling. Ang sitwasyong ito ng kawalan ng pag-asa ay ang mismong lugar kung saan nagpapakita ang kapangyarihan ng Diyos upang lumikha ng isang bagong simula. Ang pangako ni Eliseo na siya ay magkakandong ng isang sanggol sa susunod na taon ay direktang umuulit sa kwento ni Abraham at Sarah sa aklat ng Genesis. Ipinapakita rito na ang Diyos ay hindi kailanman nagkakautang sa tao. At ang bawat kabutihang ipinapakita natin ay kanyang sinusuklian ng higit pa sa ating inaasahan. Ang gantimpala ng propeta ay hindi lamang material na bagay, kundi ang pagbibigay ng bagong buhay at pag-asa sa isang tuyo at nagdadalamhating pamilya. Sa pamamagitan ng dakilang milagrong ito, napatunayan na si Eliseo ay tunay na karapat-dapat na kahalili ni Elias at tagapagdala ng buhay mula kay Yahweh. Ang baog na sinapupunan ng babae ay naging simbolo ng buong sangkatauhan na naghihintay sa mapagpalang intervensyon ng Panginoon sa kasaysayan. Ang kwentong ito ay nagpapaalaala sa atin na walang sitwasyon sa ating buhay na masyadong huli o patay para hindi muling buhayin ng Diyos. Sa kontekstong Pilipino, binibigyang diin ni na Bishop Ambo David at Bishop Broderick Pabilio ang kahalagahan ng pagpapatuloy sa mga itinuturing na maliit sa ating lipunan. Ayon kay Bishop Ambo David, ang mga propeta sa kasalukuyang panahon ay ang mga taong may lakas ng loob na magsalita ng katotohanan laban sa mga injustices, o laban sa mga walang katarungan, laban sa injustisya. Kadalasan sila ay walang sariling matuluyan, tinatakwil at inuusig ng mga makapangyarihan dahil sa kanilang katapatan sa Ebanghelyo ni Kristo. Ang hamon sa atin bilang simbahan ng mga dukha ay maging katulad ng babaeng taga-Sunem na matapang na nagbukas ang pinto para sa katotohanan. Dagdag pa ni Bishop Pabilio, ang hospitality ay hindi lamang para sa

ay isang anyo ng panlipunang propesiya na nagpapahayag na ang lahat ay may dignidad sa mata ng Diyos. Sa gitna ng modernong kultura ng individualismo at pagwawalang bahala, ang radikal na pagiging bukas palad ay isang matibay na patotoo ng ating pananampalataya. Ang pagtulong sa kapwa nang walang anumang hinihintay na kapalit ang tunay na nagpapabanal at nagpapabuklod sa ating mga pamayanan at parokya. Ang unang pagbasa na ito ay perpektong naghahanda sa ating kaisipan para sa mabuting balita kung saan binanggit ni Jesus ang tungkol sa gantimpala. Hayag ang sinabi ni Kristo na ang sino mang tumatanggap sa isang propeta dahil sa ito ay propeta ay tatanggap ng kaukulang gantimpala ng propeta. Ang kwento ng sa Aklat ng Mga Hari ay ang pinakamalinaw na halimbawa kung paanong ang teoryang ito ay nagkatotoo sa kasaysayan ng Israel. Ipinapakita nito ang pagpapatuloy ng dakilang plano ng Diyos mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan sa pamamagitan ng universal na pag-ibig. Ang bawat tagasunod ni Kristo ay tinatawag sa dalawang papel. Ang maging tagapagdala ng mensahe at ang maging tapat na tagatanggap ng mensahe ng iba. Sa ating paglalakbay sa pananampalataya, madalas tayong malagay sa katayuan ng naglalakbay na propeta na napapagod at nangangailangan ng kalinga. Sa ibang pagkakataon naman, tayo ang may-ari ng bahay na may sapat na kakayahang magbigay ng ginhawa sa mga napapagod nating kapatid. Ang pinakamahalaga sa paningin ng Diyos ay ang pagkakaroon ng isang bukas na sirkulo ng pagbibigayan kung saan walang sino man ang nagkukulang. Ang banal na dinamikong ito ng pagtanggap at pagbibigay ang siyang tunay na bumubuo at nagpapalawak sa kaharian ng Diyos dito sa lupa. Sa ganitong paraan, ang liturhiya ngayong linggo ay nagiging isang mabisang paanyaya na suriin ang kalidad at lalim ng ating mga ugnayan. Kung titingnan natin ng mas malalim, ang babaeng taga-Sunem ay hindi humiling ng anumang material o espiritual na gantimpala nang tanungin siya ni Eliseo. Kontento na siya sa kanyang simpleng buhay, sa piling ng kanyang pamilya, at sa kakayahang makatulong sa isang banal na tao ng Diyos. Ang ganitong kawalan ng interes sa pansariling pakinabang ay ang itinuturing na pinakamataas na anyo ng purong pag-ibig at banal na debosyon. Madalas kapag tayo ay nagbibigay o tumutulong, may lihim tayong inaasahan sa pagkilala, papuri o kaya naman ay kapalit mula sa kanila. Ngunit ang kwentong ito ay nagtuturo sa atin na ang tunay na biyaya ay dumarating lamang kapag ang puso ay ganap na walang pag-iimbot. Ang Diyos na nakakakita sa bawat lihim na gawa ng kabutihan ang siyang kusang kumikilos upang punan ang lahat ng ating kakulangan. Ang sanggol na ipinangako sa kanya ay sa huling bahagi ay hindi lamang bunga ng biyolohiya, kundi isang regalo ng banal na katarungan. Ang bawat silid at puso na ating inihahanda para sa Panginoon ay tiyak na pupunuin niya ng kanyang kagandahang loob at kapayapaan. Huwag nating kalimutan na ang pinakamagandang regalo na maaari nating matanggap mula sa Diyos ay ang kanyang sarili na nananahan sa atin. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nagpapakita ng tapat na kabutihan, unti-unti nating nararanasan ang presensya ng langit dito sa lupang ibabaw. Hamon sa atin ngayong linggo na maging mga aktibong tagapagtayo ng mga silid ng pag-asa para sa ating kapwa. Sa loob ng ating sariling mga tahanan, maaari tayo maglaan ng oras para sa panalangin at pagbasa ng salita ng Diyos.

kasama ang pamilya. Sa ating mga parokya, maaari tayong maging mas masigla at aktibo sa pagtanggap ng mga bago at estranghero nagsisimba kasama natin. Huwag nating hayaan na ang takot, pagdududa at hinala ang mamayani sa ating puso kapag may lumalapit na nangangailangan ng tulong. Ang kwento ng babaeng taga-Sunem ay isang walang kamatayang paalaala na ang hospitality ay palagi nagbubunga ng mga dakilang himala sa buhay. Sa pamamagitan ng pagpapakain sa nagugutom at pagpapatuloy sa walang tahanan, unti-unti nating binabago ang mukha ng ating kasalukuyang lipunan. Naway maging sensitibo ang ating mga puso sa presensya ng mga modernong propeta sa ating paligid at maging handa tayong makinig sa kanila. Ang ganting ginto na nagbibigay sa bawat nagpapatuloy na puso ay hindi lamang para sa mundong ito, kundi para sa buhay na walang hanggan. Patuloy tayong maglakbay ng may matibay na pananampalataya, nag-uumapo na pag-asa at wagas na pag-ibig sa bawat taong ating makaharap sa daan. Amang banal, pagkalooban mo kami ng isang pusong katulad ng sa babaeng taga-Sunem, isang pusong bukas, mapagpatuloy at puno ng iyong banal na pag-ibig. Sa ngalan ni Jesus, amen. Tayo po magbabalik pagkatapos ng ilang patalastas.

Nagbabalik po ang programang Jesus sa DSSB 104.1 Spirit FM at sa bayang napapanood sa Calapan Cable Channel 64. Ang ating pong ikalawang pagbasa ay mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Chapter 6, verses 3 to 4, 8 to 11. Roma, chapter 6. Verses 3 to 4, 8 to 11. Mga kapatid, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabinyagan kay Kristo Jesus ay nabinyagan sa kamatayan? Sa makatuwid, tayo'y namatay at nalibing nakasama niya sa pamamagitan ng binyag, upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Ngunit tayo'y naniniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo kung namatay tayong kasama niya. Alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan nang siya'y mamatay. Namatay siya ng minsanan para sa kasalanan at ang buhay niya ngayon para sa Diyos. Kaya dapat ninyong ibilang ang inyong sarili na patay na sa kasalanan, datapuat buhay naman para sa Diyos sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang sulat sa mga taga-Roma ay isinulat ni Pablo noong bandang 56 to 57 AD mula sa Corinto. Sa Kabanata 6, sinasagot ni Pablo ang isang mapanganib na maling pagkaunawa sa kanyang doktrina ng grasya, yung sola gracia. May mga nag-aakalang kung ang kasalanan ay nagpaparami ng grasya ng Diyos, hindi ba't mas mabuting magkasala pa tayo ng higit upang lalong dagsain ng grasya? Mariing tinanggihan ito ni Pablo gamit ang teolohiya ng binyag. Ipinapaliwanag niya na ang binyag ay hindi lamang isang panlabas na rito ng paglilinis, kundi isang radikal na pakikibahagi sa pasyon ni Kristo na lumilikha ng isang permanenteng pagbabago sa pagkakakilanlan ng tao. Sa verse 3 ng ating pagbasa, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat ay nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Ang salitang Griego para sa binyag ay baptizo, na nangangahulugang ilubog o itapon sa ilalim ng tubig. Para kay Pablo, ang paglulubog na ito ay isang pakikipag-isa or union sa kamatayan ni Kristo. Sa pamamagitan ng binyag, ang mananampalataya ay pumapasok sa sakramento ng Kalbaryo. Ang kasalanan ay nawalan na ng legal na karapatan sa atin dahil ang taong nagkasala ay itinuturing ng patay. Verse 4, sa makatuwid, tayo ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng binyag sa kamatayan, kung paanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, tayo rin ay makalalakad sa bagong buhay. Ang paglilibing o yung burial ay patunay na ang kamatayan sa lumang pagkatao ay ganap at huli na. Ngunit hindi rito nagtatapos ang rito. Ang pag-ahon sa tubig ay sumasalamin sa muling pagkabuhay. Ginamit ni Pablo ang pariralang kainanoteti zuis, bagong kabataan o kasariwaan ng buhay. Ito ay hindi lamang pagpapatuloy ng lumang buhay na pinaganda, kundi isang ganap na bagong uri ng pag-iral na pinatatakbo ng Espiritu Santo. Talata 8, verse 8. Ngunit kung tayo ay namatay na kasama ni Kristo,
naniniwala tayo na mabubuhay din tayong kasama niya. Dito ay gumamit si Pablo ng future tense para sa mabubuhay. Ito ay tumutukoy sa eschatological na muling pagkabuhay ng ating mga katawan sa wakas ng panahon. Ngunit, mayroon na itong paunang lasa o epekto sa ating kasalukuyang moral na pamumuhay. Alam natin na si Kristo nang muling mabuhay mula sa mga patay ay hindi na muling mamamatay. Ang kamatayan niya ay kamatayan sa kasalanan ng minsan lamang, ngunit ang buhay niya ay buhay para sa Diyos. Ang muling pagkabuhay ni Kristo ay hindi tulad ng kay Lazaro na muling namatay. Ito ay isang permanenteng tagumpay. Ang kanyang kamatayan ay epaphax, minsan lamang at sapat na para sa lahat. Dahil si Kristo ay nasa kaluwalhatian ng Ama, ang kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan ay tuluyan nang nawalan ng kontrol sa kanya at gayon din sa mga na kay Kristo. Verse 11, kaya ituring din ninyo ang inyong sarili na patay na sa kasalanan, ngunit buhay para sa Diyos kay Kristo Jesus. Ang salitang ituring, logisesthe, ay isang terminong pang-accounting na nangangahulugang bilangin bilang isang tiyak na katotohanan. Pinapayuhan ni Pablo ang mga Kristiyano na mabuhay batay sa bagong realidad na ito. Sa tuwing aakitin sila ng kasalanan, dapat nilang isipin na sila ay parang isang bangkay na hindi na kayang tumugon dito habang ang kanilang buong lakas ay nakatuon sa paglilingkod sa Diyos. Ang binyag ay hindi lamang isang simpleng rito ng pagtanggap sa simbahan, kundi isang radikal na pakikibahagi sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ayon kay Diane Bregant, ipinapaalala sa atin ng ikalawang pagbasa na ang buhay Kristiyano ay nangangailangan ng kabuuang pagbabago ng ating pagkakakilanlan. Sa pamamagitan ng sakramentong ito, tinatalikuran natin ang lumang pamamaraan ng mundo upang yakapin ang bago at banal na kaayusan. Ipinaliliwanag ni Edward Skilibix na ang binyag ay isang konkretong engkwentro sa muling nabuhay na Kristo na siyang orihinal na sakramento ng Ama. Ang engkwentrong ito ay hindi lamang panlabas na seremonya, kundi isang ontolohikal na pagbabago sa kaibuturan ng pagkatao ng isang sumasampalataya. Sa tubig ng binyag, ang ating lumang sarili na alipin ng kasalanan ay literal na nalulunod at namamatay. Mula sa tubig na ito, tayo ay umaahon bilang mga bagong nilalang na may taglay na buhay ng Espiritu Santo. Ang teolohiyang ito ni San Pablo ay nagaanya sa atin na tingnan ang ating buhay mula sa perspektiba ng kawalan ng hangganan. Hindi na tayo nabubuhay para sa ating sarili lamang, kundi para sa Kanya na namatay at muling nabuhay para sa atin. Ang radikal na pagbabagong ito ang nagbibigay ng tunay na kahalagahan at direksyon sa bawat sandali ng ating pag-iral. Sa pagsusuri ng sakrapahay na binibiging diin ang sakramental na realismo na taglay ng sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, nangangahulugan ito na ang pakikiisa natin sa kamatayan ni Kristo ay hindi isang metapora lamang, kundi isang espiritual na realidad na tunay na nagaganap. Ayon naman sa Agape Bible Study, ang paglulubog sa tubig noong sinaunang panahon ay malinaw na simbolo ng paglilibing sa lumang pagkatao ng isang makasalanan. Ang pag-aahon naman mula sa tubig ay nagpapahiwatig ng pagsisimula ng isang bagong yugto ng buhay na malaya sa kapangyarihan ng kamatayan. Iniuugnay ni Dr. Brant Petrie ang temang ito sa konsepto ng bagong eksodo, kung saan ang binyag
ang siyang bagong dagat na pula para sa atin. Kung paanong iniligtas ng Diyos ang Israel mula sa pagkaalipin sa Ehipto sa pamamagitan ng tubig, gayon din niya tayo iniligtas mula sa gapos ng kasalanan. Ang kamatayan ni Kristo ang naging daan upang mabasag ang pader na humahati sa tao at sa kanyang may kapal. Sa pamamagitan ng pakikipag-isa sa kanyang pasyon, tinatanggap natin ang kapatawaran at ang grasya ng banal na katuwiran. Ang paniniwalang tayo ay mabubuhay kasama niya ay nagbibigay sa atin ng matatag na pag-asa sa kabila ng mga pagsubok sa mundo. Ang pag-asang ito ay hindi lamang para sa hinaharap, kundi isang buhay na kapangyarihan nagpapabago sa ating kasalukuyan. Pinapaliwanag ni Bishop Robert Barro na ang teolohiya ni San Pablo ay isang paanyaya na mamatay bago ka mamatay. Die before you die. Nangangahulugan ito na kapag pinatay natin ang ating nagmamalaking ego sa pamamagitan ng binyag, nagsisimula na tayong mamuhay sa loob ng Diyos. Ang mistikong pakikipag-isang ito kay Kristo ay ang rurok ng tinatawag na theosis o ang pagiging tunay na kabahagi sa banal na kalikasan. Ayon naman kay Raymond Brown, si San Pablo ay hindi lamang nagbibigay ng mataas na teolohiya, kundi isang napaka-praktikal na gabay sa moralidad. Ang doktrina ng binyag ay dapat magbunga ng isang konkretong pamumuhay na umiiwas sa bawat anyo ng kasamaan at immoralidad. Hindi natin maaaring sabihin na tayo ay nabinyagan na kung ang ating mga kilos ay alipin pa rin ng makasariling pagnanasa. Ang buhay na patay sa kasalanan ay nangangailangan ng araw-araw na pagpapasya na piliin ang kabutihan, hustisya at katotohanan. Pinapalaalan ni Brown na ang kaligtasan ay isang libreng kaloob, ngunit ang pagpapanatili nito ay nangangailangan ng tapat na pakikipagtulungan ng tao. Kaya naman, ang bawat Kristiyano ay tinatawag na maging mapagbantay laban sa mga mapaninlang na panunukso ng Diablo at ng mundo. Ang ating pagiging buhay para sa Diyos ay dapat makita sa kalidad ng ating pagmamahal at paglilingkod sa ating kapwa. Sa konteksto ng Ecclesiastes ni Richard McBrien, ang binyag ay siyang nag-iisang pundasyon ng pagiging kabilang sa simbahan. Ang simbahan ay hindi isang samahan ng mga perpektong tao, kundi isang pamayanan ng mga pinatawad at binagong makasalanan. Dahil tayo ay nabinyagan sa isang espiritu, nawawala na dapat ang lahat ng uri ng diskriminasyon at pagkakabahagi sa loob ng komunidad. Ang bagong buhay kay Kristo ay may malalim na panlipunang dimensyon na nagtutulak sa atin na magtatag ng isang makatarungang lipunan. Hindi natin maaaring ihiwalay ang ating personal na kabanalan mula sa ating panlipunang pananagutan bilang mga anak ng Diyos. Ang pamayan ng Kristiyano ay dapat maging salamin ng muling pagkabuhay sa pamamagitan ng pagwawakas sa kultura ng kamatayan at karahasan. Kapag ang bawat kasapi ng simbahan ay tapat sa kanyang baptismal vows, nagiging mas mabisa at makapangyarihan ang ating pagsaksi sa Ebanghelyo. Ang pagiging buhay para sa Diyos ay nangangailangan din ng pagtatanggol sa karapatan at dignidad ng bawat tao, lalo na sa mga itinakwil. Pinapakita ni McBrien ang liturhiya ng binyag ay isang pampublikong pagpapahayag na si Jesus ang nag-iisang Panginoon ng ating buhay.
ang pag-ako sa katotohanan ito ay nagbibigay sa atin ng lakas ng loob na harapin ang anumang takot o banta sa pananampalataya. Dinila ni Bishop Ambu David ang pagninilay na ito sa konkretong kalagayan at hamon ng ating lipunang Pilipino sa kasalukuyan. Sinabi niya na ang pagiging patay sa kasalanan ay nangangahulugan ng radikal na pagtanggi sa mga talamak na estruktura ng kasamaan sa ating paligid. Kabilang dito ang korupsyon sa pamahalaan, ang kultura ng walang pakundangan sa buhay, at ang paglaganap ng kasinungalingan sa social media. Ang isang taong tunay na nabinyagan kay Kristo ay hindi maaaring manatiling pipi at bingi sa harap ng inhustisya at pangaapi. Ang paglalakad sa bagong buhay ay nangangailangan ng pagiging tagapagtanggol ng katotohanan at tagagaling ng mga sugat ng ating bansa. Madalas, ang pagpanig sa katotohanan ay nagdadala sa atin sa isang uri ng kamatayan. Kamatayan sa ating reputasyon o personal na kaginhawahan. Ngunit ipinapaalaala ni Bishop Ambu na ito ang mismong pakikibahagi sa krus ni Kristo na siyang naghahantong sa muling pagkabuhay. Ang tunay na reforma sa ating bansa ay hindi magmumula sa panlabas na batas lamang, kundi sa panloob na pagbabago ng mga binyagang mamamayan. Kung ituturing natin ang ating sarili na patay na sa makamundong ambisyon, mas magiging malaya tayong maglingkod sa kapakanan ng lahat. Ang binyag kung gayon ay ang pinakamataas na forma ng rebolusyon ng pag-ibig at katarungan na kailangan ng ating lipunan ngayon. Ayon naman kay Bishop Broderick Pabilio, ang ikalawang pagbasa ay isang malakas na tawag para sa emancipation at pananagutan ng mga laiko. Ang grasya ng binyag ay hindi eksklusibo para sa mga pare o madre. Ito ay binigay sa bawat solong kasapi ng bayan ng Diyos, sa bawat individual na kasapi ng bayan ng Diyos. Ang bawat binyagang Pilipino ay may pananagutan na dalhin ang liwanag ni Kristo sa mga sekular na espasyo tulad ng politika at negosyo. Hindi natin dapat iwanan ang pamumuno ng lipunan sa mga taong walang takot sa Diyos at walang pagpapahalaga sa moralidad. Ang pagiging buhay para sa Diyos kay Kristo Jesus ay nangangailangan ng aktibong pakikilahok sa mga gawaing pangkapayapaan at panlipunan. Binigyang diin ni Pabilio na ang pagwawalang bahala ng mga binyagan ang siyang nagpapahintulot sa kasamaan na mamayani sa ating bayan. Kailangan nating muling tuklasin ang kapangyarihan ng ating binyag upang labanan ang kawalan ng pag-asa na lumulukob sa marami. Ang muling pagkabuhay ni Kristo ay isang garantiya na ang kadiliman at kamatayan ay hindi kailanman magkakaroon ng huling salita. Kapag tayo ay nagkakaisa bilang mga binyagang pamayanan, nagiging mas madali ang pagbuwag sa mga makasalanang sistema ng mundo. Ang ating misyon ay patuloy na ihatid ang pag-asa ng muling pagkabuhay sa mga taong lugmok sa kahirapan at dusa. Sa bawat pagdiriwang ng Eukaristiya, muli nating pinagtitibay ang tipan ng ating binyag na mamatay at muling mabuhay kasama ng Panginoon. Ang sakripisyo ni Kristo sa Kalbaryo ay hindi isang kaganapan na nakaraan na walang kinalaman sa ating kasalukuyang buhay. Ito ay isang patuloy na realidad na humihila sa atin mula sa kumunoy ng kasalanan patungo sa kalayaan ng mga anak ng Diyos. Ang pagtuturing sa ating sarili na patay sa kasalanan ay isang pang-araw-araw na pagsusuri o disiplina ng ating espiritu at isipan.
Nangangahulugan ito na kapag dumating ang panunukso na maghiganti, magsinungaling, magnakaw, o piliin nating manatiling patay sa mga ito. Sa kabilang banda, kapag may pagkakataon na magpatawad, tumulong at magmahal, ipapakita natin na tayo ay lubos na buhay para sa Diyos. Ang dinamikong ito ng kamatayan at muling pagkabuhay ay ang siyang pinakatibok ng puso ng buong buhay Kristiyano. Hindi tayo maaaring umasa sa luwalhati ng muling pagkabuhay kung tatanggihan natin ang sakit at hirap ng pagpasan ng ating sariling krus. Ang mabuting balita ngayong linggo ay umaayon sa temang ito sa pamamagitan ng paghaman sa atin na maiwala ang ating buhay alang-alang kay Kristo. Ang pagkawala ng ating makasariling buhay ay ang tanging paraan upang matagpuan natin ang tunay at walang hanggang buhay. Kaya naman, ang ikalawang pagbasa ay hindi lamang isang doktrina na dapat kabisaduhin, kundi isang landas na dapat nating lakaran. Bilang mga binyaging Kristiyano, tinatawag tayo na maging mga saksi ng bagong paglikha sa gitna ng isang sirang mundo. Ang bawat mabuting gawa, bawat tapat na salita, at bawat akto ng pagmamalasakit ay pagpapahayag ng muling pagkabuhay ni Kristo. Naway huwag nating kalimutan ang dakilang regalong ating tinanggap noong araw na tayo ay bininyagan. Tayo ay minarkahan ng Espiritu Santo at ginawang mga tagapagmana ng kaharian ng langit na walang katapusan. Sa harap ng mga pag-uusip, pag-uusig, paghihirap at pagdududa, ang katotohanan ito ang dapat magsilbing lakas at patubay ng ating puso. Patuloy nating hilingin sa Panginoon ang biyaya ng katapatan upang mapanatili nating malinis ang ating kasuotang paminyag. Magtulungan tayo bilang isang simbahan na buhay, nagmamahal at naglilingkod para sa higit na kaluwalhatian ng Diyos Ama. Ang ating buong buhay ay dapat maging isang awit ng pasasalamat sa Kanya na humango sa atin mula sa kadiliman. Panginoong Hesus, tulungan mo kaming mamuhay araw-araw bilang mga taong patay na sa kasalanan, ngunit lubos sa buhay para sa Diyos sa pamamagitan mo. Amen. Tayo po'y magbabalik pagkatapos ng ilang patalastas.

Magbabalik po ang programa Jesus sa DZSB 104.1 Spirit FM at sa bayang napapanood sa Calapan Cable Channel 64. Ang ating pong ebanghelyo ay mula sa Ebanghelyo ni San Mateo chapter 10 verses 37 to 42. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki at babae na higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat sa kanyang buhay ay siyang mawawala nito. At ang nawawala ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa siya ay propeta ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa siya ay matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. At sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito, dahil sa ito'y alagad ko, tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.

Ang ating pong ebanghelyo ay ang pagtatapos ng diskurso sa pagsusugo, yung missionary discourse sa Kabanata 10 ng Ebanghelyo ni Mateo. Dito ay binibigyan ni Jesus ng mga huling tagubilin ang 12 apostol bago sila isugo sa pangangaral. Si Mateo na sumulat para sa isang pamayanang Hudyo-Kristiyano na nakararanas ng matinding pag-uusig at pagkakabahagi sa pamilya dahil sa pananampalataya ay nagbibigay diin sa mataas na halaga ng pagiging tapat kay Kristo. Ang diskurso ay lumipat mula sa babala ng pag-uusig patungo sa radikal na kahulugan ng katapatan at nagtapos sa pangako ng gantimpala para sa mga tatanggap sa mga misyonerong ito. Yan. Sa verse 37, ang umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o sa anak na babae ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Sa kulturang Hudyo, ang pamilya ang pinakasagradong institusyon at ang paggalang sa magulang ay kasama sa 10 utos ng Diyos, ika-4, ang dekalogo. Ginamit ni Jesus ang estilong simitiko na exaherasyon or hyperbole upang ipakita ang hierarchy ng pagpapahalaga. Hindi niya ipinagbabawal ang pagmamahal sa pamilya, kundi itinatakda niya na ang kanyang otoridad bilang Mesiyas ay higit sa lahat ng natural na ugnayan ng tao. Verse 38, at ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ito ang unang pagkakataon na binanggit ang salitang krus, storos, sa Ebanghelyo ni Mateo. Para sa mga tagapakinig ni Jesus, ang krus ay hindi isang teolohikong simbolo, kundi isang buhay at nakatatakot na paraan ng pagpapahirap ng mga Romano sa mga naghihimagsik. Ang pagpapasa ng krus ay nangangahulugang pagtanggap sa pampublikong kahihiyan, pag-atake sa sariling reputasyon, at kahandaang mamatay alang-alang sa kaharian. Ang nakasusumpong ng kanyang buhay ay mawawala nito at ang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay makasusumpong nito. Ginamit dito ang salitang Griego na psyche na maaaring mga hulugang pisikal na buhay o ang kabuuang pagkatao. Ang taong nagpapakasasa at nagpoprotekta sa kanyang makamundong seguridad ay mawawala ng buhay sa walang hanggan. Ang paradox sa ito ay nagtuturo na ang tunay na self-actualization ay dumarating lamang sa pamamagitan ng self-transcendence at sakripisyo. Ayan. Sa hierarchy of needs ni Abraham Maslow nung panahon noong mga early 2000 ang pinakamataas ay self-actualization. Pero dinagdagan nila ngayon ng self-transcendence, ano, na yung natutunan, yung iyong lahat, pag na tupad mo na yung pangarap mo, ang may mataas pa doon. Ang mataas pa doon ay yung maibahagi mo sa iba, na isakripisyo mo, na ibahagi mo sa iba ang iyong mga natutunan. So, yun yung self-transcendence, na ang iyong natutunan ay hindi lang para sa iyo, kundi para sa kapakanan ng lahat, sa lipunan, ng kabutihang panlahat. Sa verse 40, ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ito ay batay sa legal prinsipyo ng Hudyo na tinatawag na Sharia, the law of agency. Ang sugo ng isang tao ay katulad ng tao mismong nagsugo sa kanya. Ang mga apostol ay hindi lamang mga embahador, dala nila ang mismong presensya at otoridad ni Kristo. Talata 41 and 42, ang tumatanggap sa isang propeta, sa isang matuwid, at ang nagbigay ng isa sa maliliit na ito, kahit isang basong tubig na malamig dahil siya ay alagad ko, ang maliliit na ito, o mikron, ay tumutukoy sa mga alagad na walang yaman,
kapangyarihan o mataas na katayuan sa lipunan na naglalakbay para sa ebanghelyo. Ang isang basong tubig na malamig ay ang pinakasimpleng anyo ng hospitality sa mainit na klima ng Palestina. Ipinakikita rito na walang mabuting gawa, gaano man kaliit, ang mawawala ng halaga sa mata ng Diyos kung ito ay ginawa para sa kanyang mga sugo. Ang mabuting balita ngayong 13th linggo sa karaniwang panahon ay ang rurok ng diskurso ng pagsusugo kung saan inilatag ni Jesus ang radikal na hamon ng pagiging alagad. Ayon kay Diane Bergant, ang mga bersikulong ito ay hindi nagaanyaya sa atin sa isang madaling pananampalataya, kundi sa isang buhay ng kabuuang pagsuko at sakripisyo. Ang pag-ibig kay Kristo ay hinihingi na maging higit at nangunguna sa lahat ng iba pang anyo ng pagmamahal, maging sa sarili nating pamilya. Pinaliliwanag ni Edward Skillibix ng radikal na pagpili na ito ay isang sakramental na pagpapakita ng kabuuang pag-iral ng tao sa harap ng misteryo ng Diyos. Hindi ibig sabihin ni Jesus na dapat nating kapuutan ng ating mga magulang o anak, kundi ang kaharian ng Diyos ang dapat maging sentro ng ating buhay. Kapag ang ugnayan sa pamilya ay naging hadlang sa pagsunod sa katotohanan, ang alagad ay tinatawag na pumili sa panig ni Kristo. Ang pagpili kay Kristo ay hindi pagtanggi sa pagmamahal sa pamilya, kundi naglalagay sa pag-ibig na iyon sa tamang teolohikong kaayusan. Sa ganitong paraan, ang bawat desisyon ng isang Kristiyano ay nagiging malaya mula sa makasarili at emosyonal na interes. Ang tunay na pagiging alagad ay nag-aanyaya sa atin na buksan ang ating buhay sa mas malawak na pamilya ng Diyos na walang hangganan. Sa huli, ang pag-unawang ito ang nagbibigay daan upang ang ating pananampalataya ay maging matatag sa gitna ng anumang bagyo ng buhay. Ang komentaryo ng sakrapahina ay nagpapakita na ang kulturang Semitiko ay gumagamit ng hyperbole o labis sa pananalita upang biging diin ang kahalagahan ng isang desisyon. Ang pariralang mahalin ng higit ay isang hamon sa ating mga prioridad at kung ano ang itinuturing nating pinakamataas na kayamanan sa mundo. Ayon sa Agape Bible Study, ang unang pagkakataon na binanggit ni Mateo ang salitang krus ay ang kontekstong ito ng pagsusugo. Para sa mga Hudyo noong panahon ng Romano, ang krus ay hindi isang palamuti kundi isang nakapangingilabot na instrumento ng parusang kamatayan at matinding kahihiyan. Ang utos ni Jesus na pasanin ang sariling krus ay nangangahulugan ng kahandaang ituring ang sarili na patay na sa mga pamantayan at karangalan ng daigdig. Ang pagpapasa ng krus ay isang pampublikong deklarasyon ng isang tao ay ganap ng sumuko sa kalooban at kapangyarihan ng Diyos. Pinapaalaala ni Dr. Brant Petry na ang krus ay ang tanging daan upang makamit ang tunay na kalayaan mula sa pagkaalipin ng sariling ego. Kung tatanggihan natin ang krus, tinatanggihan din natin ang mismong pagkakataon na maranasan ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay. Ang bawat pagsubok at hirap na dumarating sa ating pagsunod kay Jesus ay nagiging bahagi ng ating pakikipag-isa sa kanyang paghihirap. Ang pagpasa ng krus ay hindi isang pasibong pagtitiis, kundi isang aktibong pagpili na magpatuloy sa pagmamahal sa kabila ng sakit. Binigyang diin ni Bishop Robert Barron na ang kabaligtaran ng pagiging alagad ay ang pamumuhay sa ilalim ng diktadura ng ating sariling ako or ego.
Kapag sinubukan nating iligtas ang ating buhay sa pamamagitan ng pag-iipon ng kapangyarihan, yaman at karangalan, unti-unti nating naiwawala ang ating kaluluwa. Ang kabalintuanan o paradox ng Ebanghelyo ay nagtuturo na ang taong nag-aalay ng kanyang buhay alang-alang kay Kristo ang siyang tunay na nakasusumpong nito. Ang pagkawala ng buhay na binanggit dito ay ang pagwawakas sa ating makasariling ambisyon upang maging instrumento ng banal na pag-ibig. Si Raymond Brown naman ay nagpapaalaala na ang mga radikal na salitang ito ni Jesus ay hango sa kanyang sariling karanasan sa pagtupad sa misyon ng Ama. Hindi humihingi si Kristo ng isang sakripisyo na siya mismo ay hindi handang gawin para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Ang kanyang buong pag-iral ay isang patuloy na pag-aalay ng sarili na nagbunga ng kaligtasan para sa ating lahat. Ang bawat alagad na sumusunod sa kanyang mga yapak ay tinatawag na maging katulad niya sa wagas na pagbibigay buhay. Ang buhay na natagpuan kay Kristo ay hindi na kayang sirain ng pisikal na kamatayan o ng anumang kapangyarihan sa lupa. Ito ang misteryo na nagbibigay ng lakas loob sa mga martir at banal sa buong kasaysayan ng simbahan upang magtiis hanggang wakas. Sa ikalawang bahagi ng Ebanghelyo, inilipat ni Jesus ang focus mula sa bigat ng sakripisyo patungo sa biyaya ng pagtanggap at hospitality. Pinaliliwanag ni Richard McBrien na ginamit ni Jesus ang prinsipyo ng Shalia sa tradisyong Hudyo

Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Binati ng anghel ng Panginoon si Maria, at siya'y naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap sa akin ayon sa wika mo. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang berbo ay nagkatawang tao at nakipamuhay sa gitna natin. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong aming Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya. At yayamang dahilan sa pamamalitan ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristo ring Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.

0: Magandang gabi po. Inaanyayahan po namin kayong samahan kami sa pagdarasal ng Santo Rosario. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, buksan mo ang aming mga labi.
1: At ipahayag ng aming bibig ang iyong kapurihan.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: Sumasampalataya ako
1: sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanaok sa kinaroroon na ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalatay naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng namamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagbabatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala.
2: Ang mga misteryo ng tuwa. Ang unang misteryo ng tuwa ay ang pagbati ng anghel kay Santa Maria. Iniaalay po natin ang unang misteryo para sa ating Santo Papa, Pope Leo XIV, sa ating Obispo, Moises Cuevas, at lahat ng mga obispo at pari sa buong daigdig, upang lagi silang gabayan ng banal na Espiritu sa pagtupad ng kanilang misyon dito sa mundo. Ipanalangin din po natin ang lahat ng laikong lingkod ng simbahan upang sa gabay ng banal na Espiritu ay lagi silang masigla sa pagtupad ng tungkulin sa parokya at komunidad na kanilang pinaglilingkuran.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngala ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa hapag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
2: Ang ikalawang misteryo ng tuwa ay ang pagdalaw ni Maria kay Elizabeth. Iniaalay po natin ang ikalawang misteryo para sa kapayapaan ng buong daigdig. Ipanalangin po natin ang maayos na ugnayan ng mga pinuno ng mga bansa, lalo na ang mayroong digmaan upang magkaroon ng mapayapa at maunlad na pamumuhay ang mga mamamayan.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulong sa tukso, at alayaan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga pagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan, kami ay lumago. Amen.
2: Ang ikatlong misteryo ng tuwa ay ang panganganak sa ating mananakop. Iniaalay po natin ang ikatlong misteryo. Para sa lahat ng may sakit, anumang uri ng karamdaman ang kanilang tinataglay, upang madama nila ang mapaghimalang kamay ng Diyos at magkaroon sila ng kaginhawahan at kagalingan. Gayon din, madama ang tunay na pagkalinga at pagmamahal ng mga taong nangangalaga sa kanila.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulong sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngala ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
2: Ang ika-apat na misteryo ng tuwa ay ang paghahandog sa sanggol na si Jesus sa templo. Iniaalay po natin ang ika-apat na misteryo para sa kaluluwa ng mga yumao upang matamo nila ang kapatawaran, kapayapaan at kaligayahang walang hanggan sa piling ng Diyos.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara nauna, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngala ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan, kami ay lumago. Amen.
2: Ang ikalimang misteryo ng tuwa ay ang pagkawala at pagkatagpo kay Jesus sa templo. Inialay po natin ang ikalimang misteryo para sa pamunuan, mga tagatangkilik at advertisers ng DCSB 104.1 Spirit FM upang magkamit sila ng mga pagpapala at gabay ng Diyos sa araw-araw nilang pamumuhay.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipaintulong sa tukso, at iyayaan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngala ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
2: Aba po, Santa Maria Reina, Ina ng Awa, Ikaw ang kabuhay at kaaliwan. Aba, pinanaligan ka namin. Ikaw na pinagpalang anak ni Eva. Ikaw rin ang nilalapitan namin sa aming pagtangis dito sa lupang bayang kahapis-hapis. Aba, pintakasi ka namin. Ilingon mo sa amin ang mga mata mong mawain. At kung dumating na ang pagpanaw namin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, mawain, maalam, masintahing birhen.
0: Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos.
1: Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen.
0: Manalangin tayo.
1: Diyos at Panginoon namin, na ang buktong nanak mo ay siyang ipinagkamit namin ng kagaling at kabuhayang walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang tao, pagkamatay at pagkabuhay na maguli. Ipagkaloob mo, hinihiling namin sa iyo na sa pagninilay-nilay namin nitong mga misteryo ng Santo Rosario ni Santa Mariang Birhen ay hindi lamang matularan namin ang mga magagaling na halimbawang nalalarawan doon, kundi naman makamtan namin ang mga kagalingang ipinangako sa amin alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin na kasama mo at ng Espiritu Santo na bubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen.
0: Sumatinawa ang tulong ng may kapal.
1: Siya nawa.
0: Sumapayapanawa ang kaluluwa ng mga yumao sa grasya ng Panginoong Diyos.
1: Siya nawa.
0: Manatili nawa sa atin ang biyaya ng makapangyarihang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo.
1: Siya nawa.
0: Maraming salamat po sa inyong pakikisa sa aming pagdarasal ng Santo Rosario. Inaanyayahan po namin kayong muli bukas. At muli po naming ipinaalaala na kahit na po tayo maraming mga gawain sa araw-araw, huwag po nating kalimutan ng magdasal at magbasa ng Biblia. At lagi pong tatandaan,
1: sa lahat ng bagay, ang Diyos ay papurihan. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.